Nada vaya soja. Kaya ko talaga ka ang sentir ka na at lakstra pap, ka na at lakstra wala ba? Pero si Ana wala ba? Si Ana pensa na.

Gawa! Dito nakaunog sa Diyos. Kaya ka na meal. Yes, tan loose sa Diyos. Siya jigsyol ako na kanihukul ako na kusunin maripik sa Diyos. Tano ba na kamaltak syuklem chirik? Tano ba na kamaltak oras yung kaya pom, kaya kandela? Sana masyok, kubalaygar ko sobe do muerto. Puero kaslamalik sa Diyos. Ahora si shock il quinto quinto yo quinto